Maka sami pun ikramo desa ngadut kena pedih tekenipun ipan balang tamak.